0: kaya bocah, kaya bocah nomel kangen-kangen nanca.
1: Yang
0: geng. Are are.

0: Ariki na nagjogo joget. Di jogedan ko Ariki.
1: Oh, Ariki, yeah. Parang mama adat niya. Parang sahaday
0: ka sa layanaway. Ah, sahaday na way mangga to.
1: Eh, Bang Parlan.
0: Mm-hmm.
1: Sahaday ka na Bunda Jaki.
0: Bunda Jaki.
1: Atunon.
0: Sami-sami po.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatunuhun.